0: Wari, xiwaan tini kundiris to.
1: Nye rana xiegu, ranga piu. Nga kumdu gyoch, ji gji ne, ji gu gu gu budo gyo togi. Gubdige, gyo xing mindu.
0: Lobjong singe di, kli kli cha cha anguri. Masi, piu leba dugzile meza, mangu dinde kwa cha anto ure. Nga rani gi, luri da che, dugzige dugu ari. Soso soso iji gwarda.
1: Rangka dinde xie du, nga ya ngamcha ma lam cha dugi.
0: Tangzang lian min shuang zang, nga rani gu pu xiang da mitra xie gwari. Bugu chang mo jibu mian zang, yinji kunzu qie mung xie gu ma zi. Xin sui. Zha la, pi bi.
2: O, kina ni pi bi. Pu.
1: Pu ni es.
2: Ma li.
0: Gulai ha yi gyuri, gungan sui.
2: Li es.
1: Cabu ma cha gu ni sui yu bi.
0: Cha xa, lam sa ri.
1: Xin duo sui ge.
0: Xipi duo chu, ran nian shuo xi.

0: rè, ngè nè lè rè xì sù.
1: Ràng gò gò sù sù dì dè, kàr chì yù.
0: Yà, lè shì tà. Wò nà, nì jà pò mù dì, kè tù yù nè gò gò sù sù jì kà bà xì gè gùi. Yù nì sù gè gùi nà.
1: Pò mè lè rè nà gà rò sè wà rè sàm jì, tò pù chì gè gùi.
0: Shhh. Sèp chùng zì dè nàng gì, bù gù yì lù sùn dè dì dè yì nè dì kè mì dù. Yì nè, jì zò gàng gì, bù gù kèm jì dì dè yì nè, anì kè dè xì gà.
1: Dì dè yì sì mà rì.
0: Rang pong mian za, sim zhe yu ge ma shi. Si pa si ge da, pa si ge da.
2: A chi, am lang, ki rang lu mo du du sui pi nye yor be, nga zin jo khor ching min du.
0: Nye zhan le, jie sab ting zhe nyu yu da. Gyer zhung xie yal pian dou you xi.
2: Ha guo su, pie xiao jie ma tai da.
0: Suo ke ba ye wu yu.
2: Sab zhung xin zhe, lao zhuo le ye wu yu. Ke rang ke ne, tian zuo yi geng zhe neng yu be.
0: Chi ma zhe ya huo zhe ya. A mei zhan le, xin bu xiu yu da ning ning. Rang da dun da xie xia yu. Nian da lao chui bai ji le, rang ge zhong bo ni shu neng cui ge dun zi da tian zi, zhe zhe xie ge shi la a. Rang ge zhong xie yao tui xiao zhong ma shi.
2: Nga le si, nga dun da tui yu da wu da.
0: Da wu na gam zhu yang lem ji ba.
2: Nian rui li ri, zhong bo rui jiang ri, nga le bai ya gong ge yong ma ri.
0: Di rang ge zhong bo da. Rang ge ama rong bo xie ni yong mi dui. Nye ka le shi rai gyeb jie, ran chung ne tabu du, sui ap shi. Ye wa si ap di dhe che waya duwe a.
2: Nga chung ne tabu du su nye di, mo la ar da. Kiran ga nga chambu khatsui nang yume da, jang si yuan li chambu khatsui nang yume, kiran ge se shu king giri.
0: Ma shi ni ni, ran ge jie di kar sing ri a. Ame chok shin shi gi su yube, a. Di, ran la gyu da kyu na mi duwa.
2: Kiran ga om shi ya mang chabu jie, nga ra su sui le ga ca mi duwe ni, so chambu chi ga yume shi da xe lo mi du.
0: So xiang bu xi ge si, rang ge shi de ge sheng zhe a. A me ke zui yi lian hu da ba ta xi gui du ge. Wo na wei sui mei ma do. A me zui xin yu mei bei a. A me ke zui yi de, rang de qian bu ha shi xi mu do. Rang zui da ke zui yi de, bu shi ran qing yu da. Rang ge shi, rang ge shi de ge sheng zhe a. Di,

0: kiran chik sige.
1: Ha, shang gai tanda. Shang samzit di buk nang xin yin sikdu. Tao nang ye chiya chi. Buk ni tonyum kanchis chigi.
0: Tari lubu topgya ri. Tigun tonyum yagu chi togi. Kiran tujia na mogo.
1: Yes, na, Shanghai Laksan Namdar Sube, Zamjati, Tanto Yusigyu.
0: Kiranga Changu Changshaga, Nye Zamja, Tata, Sini Yongdugi. Nga Amishi Zonza, Nye Lega Juntan, Tungju Mananda. Tiwe Nga Lene Togu Pimi Jinza, Puchu Yenki Tugu Yomari Magonshi. Ajanja, Nye Zamja, Gyaji Gyaji Gyaji Yume, Kiranga Sini Kingri.
1: Nye Shensi Gawla, Sisi Zamji Dengxin Sui Silebza.
0: 他这张能输给不起了。同样不起吧，连老表马的，表面经文的写呢，生西的不是也的，没在那个开启序了吧？以及生西的扎克的狼鬼还是有的。不过在外这里看见表面的做，你真就是来吃个月。观众我那拉钱不是，一年啊表面的这面，年我那些呢，让我赔给当下的，不过打开启中几不一。咱们就得协议，第年来个日，开张搞不松咋？ Sui Chu Chi Pei Chui Dami, Sui Sui Tong Tui Ji.
2: Ya, Jingwa Amla, Zhunyan Yin Bei. Dong Si Si Ding Min Bei.
0: Ami, Dangan Zhu Yin, Ya Chi.
2: Chab Deng Gi Ni Dong Si Ki Neng.
0: Mogo, Goya Min Du.
2: Ning Du, Dong Si Lo Su Ngay.
3: Ken San Si Du. Nian Ui Zhe Zan. Ngāra shība sīgumā rābē. Mōrā chū nātō sūyū zā, gēshī dū, hāma sāntō khāpshī dū. Kēsī, nian āchī ngāshī dā.
2: Rāng āchī ngāshī mā dō, mōrā mēn bā. Rābā yā, tā lūng mā chā, ngō, yā, tī sō dā nīng dū. Yā, xīng dō tū sō dā. Nīng dū, lūng mā chā. Mōrā ngē, ām chī gēn kē tū mē bā. Tāndō hāma sāntō gē, mī lū. Yang ni mji ri xia qi. Ma ran su lo din zhe tao dan you ma shi, shi ba? Long ma qi an guo.
1: Huh. Ori, de ge zhang ge xie ba. Ma ran pu qiang se si guo zhu mi dan xia si yu bei.
2: Ta ge shi, pa me di zhe wo ne yi, ge ma ke bu cai la. Zu guo xian bu di zhe ji, bu guo qiu mi da bi ne, du guo ge su tong ma shi. Zhan ge xing ma shi, po xiong han ge gen de zu xi dang am zai ge. Lap zhe na le da ne. Kunzo ya le rege sam xia.
1: Tao na tegi mo rang nam ju de di. Bu gui ma tang me zhou.
2: Pei jing me zhou.
1: Qian de rang ge tu si xie di ye cang ma, nie cang xue na ji ki shi da.
2: A. Yo.
0: Gongwe kya kwa chi rizwe jia kharchi ga, sao ma zhi.
2: Lus...
4: Kwa zhawa. Uzi, lom kya xia xia. Kwa kya yungurwa, nye ra suwa yungri. Tati, gyo su lobi, gyo si. Xingwa.
2: Lus, amla.
4: Unne, bu zi xio xia.
0: Nje ya gala no bu, ya zi
4: a. Amla, xiro xida.
0: Ngare yongba, ngare yongba.
4: Waya, tulo lima ta ma bi. Kwa kya yungurwa.
0: Kira ni gandze chungsung.
4: Ngani e. Ngani nangtame, ori. Tengi lao zho li chu. Boga tengi dir nom da, ngang la, gyu zhe, tong do a, xio, kai sa lu ki xia.
0: Di kar si re?
4: Ngani ge re che, da zho debi, tamo de kar xie bra do a.
2: Ba la ga che su, cha chen bo shi to song gi.
0: Ra nyong min dung a. Dir nom, ngang la, gyu zhe, xio, tong do kai sa lu. Bo go chun ji po ya hu yo ma ri. Ma da mo tup che po chua la ching gen zhe ga.
2: Amla, ngā...
0: Kari rāns.
4: Yāng yāng ngā nye lō.
0: Kari nye sāmbās. Rāng tē tā, dē, pīu chukwā shi tā kia nē yōng mā rī. Mā yāo jē kūn, yā. Būgī hāni kūng mā rī, rāng gāi hāni kūng mī tūgē.
4: Ngā...
0: Tā rāng sīng mā gyam nē yōng tūgē. Nā ndā sīng chā chī rī. Ngā nē guā nā chē chīk chī gī.
4: Ā zī, dīn chē mā rī.
0: Nye rāng shē yu tā, rāng nō chū tī gīn bē. Nye lē gā lē gyōng gyōp sū. Nye mī lō, nye pīu sāntē cī guā mī gyū tāng xā sī lōm nē mī ngā nīng chī chī gī rī bē ā.

0: Terendra ane jagi zonra. Nira jagi tenga ke lila shu tsai nong ke. Mo ti samare ti sanra ane no jagi zon wa ya. Ti ya po tai shu wa. Ta xime nang da kam da. Ngo yi kin tre do nong le shu ti mo tsong me ke gu gu sin ya po ke sa tro shu wa. Wa ke po ya po ndre le si. Wa ya. Ti ya po mo do zam sa da na yang yang char ke tsor jorn. Te men sa tsor jorn. Yang so tsor ti Toshin, and dona, that tender ten mambo, mambo, jurzo, jurzo, hibig tolina, that a memagi, a mindula, zibo chata, we zamno tondune.
1: Togarani, Chumuku machine, demur dela, Kurtobinium Julia, Kudo Nazo Tugue. Tana, Cartito, Zilla, you wake up suya, Kurtabla, Legueta, Kudo Tancho.
0: 직전에 가솔 기자노데 야 쳇주테이나 안탐보리 담비기레
2: 슈겹
3: 총시 투입에 초과 당

0: Rang Yongjie, nga Jiuji Zongne Qubi Lijia Dui, Yizi Bazi Qubi Diwi Lijie Pirim Dela Yindi Gona. Rang Yongjie Shata Kanyi Kedengi, Nguzi Zongni Koyuk Lekse Dang Gora. Kendo Zongjie Jie, Zhangzi Cienza Da Shenka Jiuxiong Nyamdi Togyura Gende Dende Dang Gorsuyin.
1: Zhubana Ba, Gongkang Zang.
2: Gongkang Zong.
1: Dana Na Begi Songgar Chilangyi, Qina Bi Kangi Sanjur Zeba Gazukyo.
2: Dari Ne Benda Yibi Cikik Dang, Xina Nga Bi Cikik Dang, Riza Nyimashi. Xiamla, Nongde Hibchang Da Sijo.
1: Tuyen qin xie bai du la dhar xie bar zhung zhi ngun sir dui bu tuyen yu. Gizhi zhung jie ngang rin zhung ge ngang kong si nipi bar zi chu bi di wa dang. Di da ga cha zhe ge chu tong kong jie li zha na ngang jue zi rin sa du ling gu zu bi chu bi jie li zha ge chi xin yin ba dang. Da da li zha di chu ra ami to ge xin ba dang zu zhu xin yung jie li xiu qi ri dong yin yu ba zhi.
0: Yang da dang bo xiu yi di yu sa ba zi chu bi di wa dang di Daga kya zhi ge kyu tong ke zhe li zhe xiong yong ni li zhe cu bi di su liya ba dang. A zhen xie yue de, zhe ji wu zha de de nga pan chu cong xie ge ba dang. A zhen bi rang zhe li la zhe ge ba xie. Da wa ki ge gong li zhe de, kyu ra a mi tu ka sen bi ten re kin je kyu bi de wa xie ren bi chou ge ba xie. Ba zi kyu bi de wa li zha nang zhang bi bu zhang zhen yu jie. Kyu ra a mi tu ci la mi jia dang kyu mi jie dang. Kyu zi jie xiong ci la mi jia bang chu ki ma dong shu sen dang chi zu. Dung dung nga jia sin yobo ma si, da ga kya zhi ge lu kan di, lu dung zi zhao wa nga bi nga jia sin jie ji sun ba si. Chua ma ngu gu dung shu san jian la zan dang wi, ba zi ki bi di wa la zha di. Da ga kya zhi ge kyu tong ku jie li zha ni, jia xia kan ge ding ke xi bi, zong ni ki bi nang zhang jia ta nga jie zhin ba dang. Nang zhang di, bu de la da xi ba di ni. Rang yung jie dung qin yi la da xi bi zhom zhi ka jing hing hing. Li zhan yung sun zu zhen xi sin jie, kyu tong ku da. Gunche nyi se kyo kunpi nidi takyo nye jen tojo dang. Ngawre zong zong la tong kyan dang nye kongde tojo ma si. Yize zong che, zong chun nga ra, gundu se lo ka tangwe nidi yang takyo tojo si. Kyo xiang kansa zong so a zheng bi, yubo zo yu pa tine. Ba zi kyubi diwi daga cha zhi ge li zha ka qin xin. Ba zi kyubi diwi li zhi nam zhang che kyu tong kui ki bi la zeng gen ke wa ling ju zhe. Nga zi kyu yun de shena nga bin dang yuk de zi ca zo ye. Zui ca ji yu di gi xin qiu da xiu zu ge tong qiu gun bi ni ling ta qiu ta bi ri ji suan ba xi. San tiu xian kan niang yin de zhu la bu yu bi. A zhen zu bi, xian kan song xiong gen di xi nga xie pa song da lo la deng bar jiang nian. Qi ra gi yin yin da, a zhen ko zhi zhu lang yin yin da, zhang zi tu tu bi xin ri da yu bi. A zhen ko jian zi yong meng sa xi de zhe ba xi. Ba zi qiu di li zha nang zhang jian, dian jiang xian dang, cai ling tuan zhu jie. Nga zui yu ba da du ni san tiu xian ca tu bi xin ri da ba ma xi. Ngo jian le ga la tong nang xi bie xian ka ku yu la do xun pu xiu qiong de dang yu ji suan ba xi. Li zha di, qian nga niang lang sui ne qi bei li zhan zu zhen dang xian ka ku yu song shou nian niang de gun di dang ba xi. Ba zi qi bei di li zhan nang zhang jie, dian jiang gen lin dang ku yu song shou bie zhu rin yuan ba wang wen jie. Nga zi da da zhen yi ba di ni, niang ri so bei dang niang lang xi. Nga zi cen ri da tun bie jun gui dang niang ri so bei jie la zi xie yu bie. Nyā rī sō bāi dāng sāng tū kio kōng jē shēng kā nian kā sōng shōng yā bō tō yu jī sōng bā shī. Kio bē lī rā zō wī, kō kōng pē jī dāng māng sō rā pēn tū bā shā jī rā tūng jīng jīng yā. Jīng jīng bē lī jī chē, nāng jāng bē zā nī zhōng dā shē jī rā. Xiong nē jāng nī, sā nī māng zū jē lī gu xiāng cē tō rā rō jē dāng yōng bā pā nī wā shē bā shī.
3: Tāng tā chē nā gō tsā rū tāp tē bō tū lī, nāng dū chē nā gāng gā yō chū wā, nā jā tō rā chē nā tā wā tā wā tī tōng lā tsā, lā gā tēng bō tū.
0: Ba zi qi bi di wi li zi nam zhang tian xie do dan bie zhu rin xuan pa san zhi jiang suo yi. Lo pin tian ji, qi long mang yi ju zi le gar xiu ba yin. Rang ni zi zhang bie qi li la di nian bie jie pang jiao dan xie su gong pei jie li xi bo jie yi xuan ba xi. Ba zi qi bi di wi li zi nam zhang xiu di do dan bie zhu rin lo yin fi yi. Nga zi nga xie pa sum da li zha ji zhen bi qi. San ni di gi mang zu zi yong ba pan ni yong xie bie za rin xie suan. San ni jie mang zu li yu dan zan ni xiong da la da ga qia zhi ge zhi qi suo jie. Li zhe zhen bi zhe mang zu zhe yong ba pan ni yong wa xie ji suan ba xi. Da dan zu zhen ba yong zhe, bu xiu gen re bi nying bo da bi dang ni. Li zhe bu xin gen li xie bi mang yi to, di ga na li zhe to jir bi.

0: go chang to dong ni ge yu zhun kong sa ma che ba ja che ru dong ji da yo de ge de ngue de chang bi le ni de wei mang wa kong de xi bi ni la zhong kin zu ha wei lu de wa da ke li jia le mo cho ga wei ni dun sen ni mang pi le yo xie jie dun to do che ji da le yo gan le tui ju ru sun hiao sa ba jin jin ba ji
1: ni wei lu no na zhu zhong ji ji mang yin hu su luo qin zu wei luo chi bi zhe le so dong wa ma zi jiu zai da lu zi ra qin zi ra la xin su ji ga xiong jin zha ren min ngang zong ni 新郎出出个错汹涌的参龙涌就了燃灯喜悦吧这
2: 那就装着马里农的在山口街在那边写着这个错

0: garcho robsin gure shiawashi, ni hiawashi. Niu li sen, lomnyan lo te kiachin yad shima dan, zin li ce da dan, mami chungkoro goshi so garcho nzanda zuwashi. Na kyo chongche, marin hongchi ke loma sanang sagi, ni hibi nguzu jibi hija kakye shini, garcho nzanda gigin jenzu tiwo. Jukia zowin lu zui bi shini, lu sun bond ziba yi hiawashi. Mami namde garcho nzanda, cerin kyunbi cedin je kaluwa chiawashi. Na kyo chongche, marin hongchi ke loma cerin kyunbi je, ngara mami namde gabu yubi, dawa yieza namde tongda jamba yi hiawashi. Tadya lorre zubi, rikha ge rinmin gashun zanra, na kyo chung che che lopran rinkyong, jia tan yi hiri tsamar che batan. Loma che kyang la zanla, penpa topyo. Na kyo chung che lopkyong nam, bu je sojin ro kya janin che gashun zanra gabu shen kin loma mang tun zhuk yabashi. Na kyo chung che lopkyong ge loma, nam si xin wang ke, ngara lorre nipa ni ngabi para janin jang payin. Tadda yi tsama ke tan nga zan tan na hi jindu ki yabashi. Chukutu, rangyi che gashu sato tabyo chirin shini, lopti bwizi ngawe tordongke, nakyo chung che che lopran jengkyung kake. Rang lopti gegen pyo tadong, shesho tokyung dyni lopzen chijabashi. Nakyo chung che lopkyung ke dangwe shuji, wangri tiyin, nani nizong, cenzai chantin shi che gashu zanra sum kani sheba dang. Di kong zi za dang boli shi, rongyang dang hiabro su yokin. Gegen chisang, kele gegen dang shesho tokye, danglang baki yoki sonbashi. Na kyo chong che tang pa ta shi li sumja lak san ni bie, la re zon lo kyung tang po yang ga shung zan zha mang bu zo ba shi. Lo ma, kien mi jang zin che. Meri che nyang zang kan lung ngang ba shi ni, Zhong Hua so jun hiap zhu rin ni jun zin tang da bie tong to ba xia jun hiyo ba shi. Lo ma, ten zi sang zhu che, yung da chun ni bo lo chi tang tang, ba si tong tang so hiyo ma si, pin zi yung duk shi zhi yang hi chung hi hiyo ba shi. Na kyo chong che la re zon lo kyung tang bie lo xie, tuen pin che. Lopchuk zora mibie jina rangin da gashu chekyu lopzi nye hiyo tsasun nye nye. Chukuk zora shenang ge che canung yuwa dan so sin yuwa ni ngay toba shi yo ki sonba shi. Niu li zhen. Lopzo lopchi je kya jen teko chan da shimba da dene, na kyo chung che che, san di lopzi yu tengu yi zon. Lomi gwen go dene, koki na zo zhikyong dan kele ge gen dengyu shi de. Lopchang zhikyong ge, gashu lopzi jinam gen da nye jitam, lomi shang zi shu yu ni pejir tun jen xa ba shi. Na kyo chong cho lo so lu zai kyu rinpa yibi da yibba wang di che. Nga zi lo ma ge che ga shu dan, zu kyu che kyu su la yik di, sa kong che che kyu da lo mi ni la pupo yong shi to. Rin ni dan, lu za, ju za, nga zo. La za so rin mun zha wi ga shu lo so nye ni. Lo mi lo la pa kien, xie nang chu, san long yong wa shi yu ki sun ba shi.
1: Xiam la, san zhe do di kai si shu.
2: Dali du cai tambur, ge zi jia xin ga gu ni, ngui zu xio do nang zhin xi zi, zhun song jia nga zi nga nga xin ba di, du cong ba li, de jie cang nga par yu ba zi. Xi lu ni do ni ge zai gi lu da ji bar, ngui zu zhin gu zu, ga gui xie zhu nu ba di, zhu lang jie sa zi ni, xie zhu li de song jua da. Da guo du dang jie nu ba di, duan bu yi ni li zhu xi ba ni, ge zi jin jie kur xu xi zhu yu ba zi. Dali zun du, ni zhu zhong jie jie, ki li xin bu ru din bu nga pan ni, par ji ya bu xiong yu. Da ji bi dan jo bu ra, zhong qie di yong su, ki li chi nga dang, nga dung jie jia la zan yue ba dang. Tong gui ma za, gu ru dong xiu ru, nga dung dun jia li gi wa di. Ka su su ru, du cong ba li, jia jia ju zong dang ca ji ni dang, jia jia jie dang ca song dun par yue ba zi. Xie zi jue gi ni, qiang du zhong qie ji, ma zhen long zheng, lo su par ji na zhe jie ba zhe xie gu ba wa dang. Zhe yu cing bi ngin ko wa dang, na zhen lo zha ka ge gang zin gi gin, cong du ru xiu yue ba zi. Di zheng, lo sui na zhe li de la di ni, lo zha war jie, lo yue nyang li deng se du duwa dang. Bu le lo sui tun gong nyang xue xi di. Zhong qie di yong jie, ma zhen long zheng jie lo su, bu cei tong bi par jin zhong jie rang dang xie qi. Lo zhi zhe zhen zheng duan dang, lo jue zhuo leng su jie xie gu bai wa zhi. Ni xin gong, na jie zhong jie ni zhong zong ki, xin zhu bi jie zi yu jir ba su jie, du yu ni nga ji yi yong dar zin zha ni wa dang. Zong yong jie xin zhong mang zu dun ji duan nga xiong yu ba zhi. Datang hing zhong mang zu jie, li yu li du jie gung gong mei di, yong dar nang duan gui zhe xio ba zhi. Lin xin ni zhong zong ki, ju nang jing ji gong ni, na mang jing dang, ren ba mang wa, chun yong la qie ba jie jie, zai nu yong dar ni ni. Hing zhong mang zu jie, li zhe zai nu to ro dong jing ba zhi. Ni dui lo ka zhong jie zong mi zong ki, yong lang lang ju du, gen nye zang se xie bi, jia jie chui di ling gur pa wa zhi. Li xin mang zu jie dong ni jia la ki, jia lang dang, kin jing lang, zhong se yong lang, yu bu jie nang ge, gen nye zhong jio la, zang se xio ba zhi. Ni dui zhubin zhu yu jie gung ku gen nye, zhong ku jia lang, cu bi cu.

0: Mari.
1: Tia, ye rang chang wu shechu. Jung te chiku chi gyashi. Nam chadi, ye la wa yu ba chachani, su ming kang ge tupsi dange po chu shi. Da ke mi tu. Yung kang sor su yu sa, nga da wa ching pu chu shi. Chik che na, nga nam chadi da, lin chu yu ki mar da.
0: Kang da rang sam chu jin de yu no. Di le to to ten de che le yao chi. Nga ni ke lang zu gong sta. Nyam le che ting tang wu de. Chok wu la gya. Kyun gyub chung du mi du?
1: Shang lo debchi, nga di du sab din zhe kyun na me. Robu har guwa du ne le gyan chi a.
0: Yung a.

0: chadab shik shay sar.
1: Taa maja na nga chungdu na meta ki sakye do chee ge mna ji yindi jimchen la dayane. Tane ge chungdu na kasa kala minde shindoy do di. Te chung chung ge nao ki jay me zeba. Ni na nang ge ge nga suam ne tane logar ji tang ta do na chung chung ge nao ki tane jyutar ki nyam jor na to do tangi junga shuk chenpo si yori. Tane mi se jabdo chung chung togar si ba tante ji tam na Tani mi shiigi chichung borto songba di yongsa rei zangzang zayda Niti kiigi rongyo ge rinne tani Wangdong chi ala Nifa kachan tenza rei zangza
2: Ema Zamling saye siwa Basi jichung omu chunggo Jarchi rinpe lenshergi sakru Nge payor miti longba la Chungtong karmu khan chokyo Khor phokyo Reva Nagchung Jabla

Gyo le tuyo la samdang gu gi. Nyashdeo. Peng la ge damsang kar gu yu na. Yu tiyan da he tiyan ne kunar yu ge di. Pyeongchoo na juu paar. Ca su gyo ne nyin chuk tuyo gyo gu yu bu tang. Lam shung yin de da ji gyo me tu bu la. Mi ha chang gu yu. Ke de pyo gyo len ge nu chang ju li jay na. He tiyan da yu tiyan yu su jay la. Mi am du rup da ju ri su jo. Shung lam se chun chi gu bi. Pyo gyo chi chi chi bar. Lo ni gu gu du.

0: Mikdi, lamni jinging dop, pyujub genrib jinging dop tarbe tani. Sarje tiongong gojo chajuro gondyo donju yin. Nganzo chile kebe samjarat ha chogu nyenne, sarje rinne yugoro nyamdo chajuro gondyo donju yin shi sumpshi.
1: Chichi jubdo nyinga ngacho, pyugi rinne yugor ki nyam denbe namchu ji, lhasa kongar geji nam tangto te bur pub yube tongne, kang jungi nachong, ne cho lhasa xebe jue tuyong zo chebe namchu ngoy su xardong toba chunga yubshi. Namchu ti, chundo ngwen buta, jingku, serbu jile chubuta, Namchu su yong su po zhang bota la ta, keng ri, qiu so kang jung sa tui kye ju nyam zhi che yu bata. Jin si du gyu bie rin nye ming chang dabu ru kyu yu bji. Zhu bu nye la gi, Namchu zin mu ta, zhu bar che zhi che bie cha da tong chung. Ti na, chui sung po bu ji ta, nye gu ji du, ka da yu bata, chep dun che bie nyong cor se mu si zhe chung si sung bji. Ta si rin nye yu go chen bie le tui mi le, zhu bu chang mar ka da yu ne, kang jung sa tor yong war ge su xu yu bji. Dou zhi lian sai zhe xi chun da gi gi ta qiu qiu xie bie zhe qie gi xiao zhe che bie zhu bu sui yi wang gu yu bu shi qi shi tun sai mi sai ke qiu dian bie ge ke ren bie wei min xu xia jin ne xie rong zhong zi gi pe tu yu guo le yong tian cui ta ni si ne pe ge wei min xu xia jin ne ge nan tun se mo cuo tu yu bu shi yu guo bo liu xin yu ge an ha sa yong tian tang bu yin yu ti ge jin ne yu guo tan yu sui yong ru qin dui qin bu yu la qi lu ge 余体给开去点别拉大穷穷西牛子余节松不是 Lhasa chongki rinne yugor juga juzhang xunba chunggi gi, ngan cui namchur soda tinzhi xie duanba ni, sui gyun ki chicha wengjor chetab le gyundo dangni, jubu cua Lhasa rma jor kong, mi chika luenbe namke tongni, Lhasa zidu nyong cor toba che di, zemling ki yugor bi, ngan cui ju tuen zui namchur ti, damka chi gyur ge su shugyu yin xie sungpa shi.
2: Gwencho kyeb ki, lo duyun ne, tangka jidang jangwa ta, lo jubdu la lipka tangke kike na yu. Kong lo na xuan rong, Gecha chwe bie ngwen min rinne xu xia ki gyun zima xie tu kyur yu shi.
0: Gwen cho kyeb ki lo dun ne tanga zhidang jama ta, lo chub dun la lepka tanga ki gen na yu. Kong lo na xuan rong, gecha chwe bie ngwen min rinne xu xia ki gyun zima xie tu kyur yu shi. Gwen cho kyeb tanga kim gyu xie tu chungpa ta, kong ka chung dun ne, gyekab rinbe ngwen min xu xia rinne, men ta lu ki cap zun rin xin dien bie gyun zima nubu si dara ta nyam tu, tanga rik xun ta, tanga xing zi lop zhong xie yu shi. Guno chiongara pepkab, guncho kyebki rangdaagi tanga xingu tsukne gyuze sarzum te gajwe samhijabar yungwa che di. Pyo gi suze ta, zeze gi chuze hajan tobor leba ngunbar che yu shi. Kongi xingbi tanga zamchwe la, zhonghua suze pyujung zamchwe chage sergi chaga ta, zhonggui suze zeze ki medo nage chage sergi chaga su gigab rinbi chaga tingma tob yu ba ta. Linji kezara kyeba sheba su, zamchwe mabu shik ngaje su, zhonggu zeze kang ta, Pyeongchon Dianzai Shamsui Kangsu Tsenpe Nyatsa Che Yubshi. Chilung Yidong Chuchu Loro, Gwencho Gyeb Chinghua Lobjian Zizhe Lublin Tu Sabchong Chebe Gaisang Mimba Ta. Kongki, Zunxip Hoda Che Di Rangye Gi Suigyun Rimu Chize Kondu Chuba Ma Se, Suigyun Gi Tangga Xingdang Ta, Rangye Gi Suigyun Rimu Gyuze Songze Che Ne, Rimu Gyuze Te Ni, Tangge Zamchu To Nyamze Kangli Toba Che Yub. Kongki Xingbe, Tu Xi Mendo Cheba Ta, Chomun Langma Sheba Su, Juji Sabi, Tangga Mangbu Xing Ne, 표기 루규 리네기 튜닝 섬 당계난 칼링어 바라체 시
3: 한조 표기 당계 조제 되니 남무기 지당다 남무기 즉 삼로 시샤 많이 바 되랍당 뜀베 권에 아니 배제 당주 당 아니 당계기 락제다 닝톱소 마냐베 망시 돌라 아니 즉 난도다 락제소 사드 제준의 가장 개점으로
0: Guncho ke pyo ki mentang loo ki rangyo zhong rinpe capzun rangxin ki gyunzin bar kyur chi. Ngui min shuisha rikne gyunzin che gyur shue ne gichu nigil hazam sojong cheba pyo. Tadong, tangga xingdang ta, tuyunin tenbe meze so nzeyo tangge lobdip zumzhe ta, bedip zumzhe ki lege nang shu yu shi. Jitsi juzhu nin, ngari sagui ki jilu nido ni saru loo leri lobsoe sagoro chegu gochu yu. Dilo sagoro chegu yu judun zo ni, lakshi nari xena, dogo la semzhe me jibati yin. 최근 비유토 레리라제 로브제 로만츠 라시 튠제타 켄딘 신조 튠제 레눈 대신 랑고르 냠수타 타쿵 로드유 태동기 장외 총어소 켄딘 칠레기 총제 켈이 유바타 직두토 레리 로브스 총제 응원 바라 체유시 므리서구 징짐 레리라제 로브제 로마 멘도키 므리라제 로브다라 대진 녜 로브제 포주루 미통르 진총 레리 로스니 미제 링당 응원토베 당고 야부시인 칠레 제뉴니 퍼윤주준 제베 뉴슈 케제지 인시에 솜시 제괴토 타동 사드 소괴 제제키 켄덴 점든 쳔부주여 로마츠 세윤은수 르므제와타 괴갸바소 체네 당가타 신괴 티신 푸스 침주 소기 수균락 시 잠주 마부 수디 라시기 제뉴 응원 말 체휴
4: 마 피에시는 지화고 너기 케주 템비 거기 피화다 데서 마 짓토바드니 파츠르톤토바드니
0: 너리세구 레리라 제롭스 사고르 체괴토 타동 세주 조제 타 망페 십슈 제뉴 젠도로 로브다타 클레 제류 소기 믹세 체고 마부 비네 제뉴 라 춤제 툼바타 제뉴 기 레슈 토베 도시 케베 단휴 너리세구 징심 레리라 제롭제 슈레 칸기 주린 슈엔바 자제 리키 레리 롭스의 사고를 제고 배유티 계급기 레리 롭스의 세주라들의 등섭 제부시인 소유닝도 타르베단 유라 너리기 레리라 제 롭자타 클레와라 펜준베레타 냠레 자주로 고급 준유 제솜시 너주 총기레 레리라 제 롭자라 급중이 베 레리라 제 롭스의 사고를 제고야 차서 우토 배신유 롭제 고인님의 제고에토 필로수리타 멘제 내경 제제 차르그 대신 수주소 칠레기 롭존 춤제 직두토 응원바라 체휴 제는 젠도로 추 표면조디타 탕가 지우와 대신 뉴주사베 랑고르 냠수타 십제 소지테 로마츠 장추베 제는 옴네 랑주의 냠상 응원바라 체휴 너주 총기레 레리라 제 롭제 로마 대제 민규르키 제구테규 ngay namgun jangbe la zay tida ngay su pechoo chegyu chongsong la loma tsui lechi mizhawa yang tongchoo. Lechin mutu bezoon chegyi yinxie somshi. Nagju chonggiri leri la zay lopje gigan denzin posang ki chegu de gyu jingne ngan zui lopje chumze la shibje toba ma se lopso gyurju ding sabdu tong we kogab yang yinbe mutu lopje yagu chegyu yinxie somshi.
2: Pyo changdang ki chanyum sabab mi shedong ngabdi le gewa ta changgara che shin sonlong gwa ta kiasa tobu yu. Lo Shiboro, Longzup Dangwe Nintang Gyalay Gyewe, Shinri Sunze Nin Gyalay Chukime. Kuryon DWO, Nagju Mima Tsu, Ngarishin Shingzu Leela Chishinyo. Tiri Nganzu Nyamdu, Shingzu Cheyu Tu Gyone, Jigsitu.
1: Nagju Chonggir Tu, Kaksa Kepke Chishin, Namde Chagin Nyokzin Chibwe, Rengchung Kuryo Chu, Tiri Chambe Shinri Sutab Ta, Shingzun Riri Suntab Chibani, Renzui Chimbo Shiki. 能去重庆南列塔在他举给党组的公民局长宣布他团体能去新地板干年七旬的地铁民生的苦有谈卡斯托巴提醒他过七百能西电忙瓦给我孙云通我所引他把图能去参别新日孙策牛牛银西松不西 Nekchu Tuengwe Tan Tunxin Yubo Lu Dunne Chang'ar Chikwe Tu Xingzu Naso Chebe Tablam Sarba Do Yujin Debze Rinbar Tan Da Gyeong Chitab Tuku Chang Tu Danne Nuishu Yugu Deb Kaba Tan Sun Kakbe Gane Chue Tab Che Yu Nekchu Chongke Nale Ta Zatan Ju Genkham Sungyeb Ta La Su Ke Yi Kechan Xuanba Denzin Pinzo Gi Dikar Xing Debar Nyebar Tu Xib Chabu Gu Sekyur Cheni Tan Tunbe Deb Jor Che Guba Tan Chang'ar Gu Tum Nele Piba Chu Tse Rinba Dongba Je Che Gu Xingzu sisi changmar nga zui gyurim yonggi zubchi tan da gyong qiro qianli, xingzun changma suan tuba tan, kisar yakbo yongwa qiga yu, jisung bishi.
5: Pang nima di tang nini kisar tangwa qi biyong la naqshisha. Ha jangwa xi tsarman tarang kartang nini tere yar geri da kongra wu chiga. Ya jangwa ndem nini wang jang zin la gyur diyong la rong nini tera li yuk tam nini gator qin bo topi.
1: Sabo mi xidong nga ge yi chang tang tu, xin suan tuba ni ha lia guay bishi gin, gen kang ge sung jie dian zu tang, mang tsu, rewe sabion dip chi, na chu mi mang tsu chang ar chibye kur yu chu, gan ne ga chu chen ne, xin suan riri xin, kya xe to ge tu ba cheba tang, sa tu xin zu na sui lan pyu to, ngan tsu chang me, bie tang bie mu yin.
6: Jin nga bie chi jub duy ni, zhong yang gen kang kur yu sung gyong da xir so chung chuk bie, rang zhong le, ka ge bie mang tsu ge yi gu ngo jia, te duy xiu yi ni se ji yu chub che gu.
1: Kaba ཉིང་ཆུ ཆོང་ ཁེལ་ ལ་ཅི ཆམ་ དོ ཆོང་ ཁེལ་ ལ་ ཉི ནག་ཆུ ཆོང་ ཁེལ་ ལ་ཅི ཅེ་ གི་ བཞི ཐ་ ཐིང་ གི་ ཡིག་ གུང་ ཝ་ ཇ་ ན གིང་ ཁམ་ ཁུར་ ཡུ་ ཐེ་ ཏུན་ བེ་ ནེ་ ཐུན་ ཉི སེ་ གུ་ ཡུ་ བ་ ཐ་ ཐེ་ ན ལུང་ ཁམ་ ཅི་ མི་ པ་ཛོ་ གི་ ནེ་ ཐུན་ གུ་ ཐ་ ཛེ་ ཛེ་ པ་ཛོ་ གི་ ནེ་ ཐུན་ དུ་ ཆུ་ པ་ཛོ་ གི་ ནེ་ ཐུན་ ཆུ་ གིང་ ཁམ་ ཏོར་ ཤི་ གི་ ནེ་ ཐུན་ སུམ་ སུང་ ཉི་ གི་ ནེ་ ཐུན་ སུམ་ ཐི་ མིན་ ཁི་ པ་ཛོ་ གི་ ནེ་ ཐུན་ ཅི་ ཅེ་ གི་ བཞི ཡིག་ གུང་ ཝ་ ཇ་ གི་ ཐེ་ ཏུན་ ཚང་ མ་ ཉིན་ ཐི་ རང་ ལ ཛེ་ ཡུ་ ཆོང་ ཁེལ་ ལ ཆུ་ གུ་ ཛེ་ ཛེ་ གི་ བཞི
2: ཅི་ཛེ་ ཆུབ་ ཏུན་ ཉིན་ ནི ཁེ་ཡོང་ གི་ ཡོང་ བུ་ ཁྱོན་ ཅེ་ ལ རོ་ གུ་ ཆེ་ བེ་ ཉིམོ་ ཨང་ སུམ་ ཅུ་ སུ་ ཅུ་ བ་ དེ་ ཡིན་ བ་ ཐ་ དེ་ལེ་ ཅུ་ ཏུན་ ཛོ་ ནི ཡོང་ བུ་ ཁྱོན་ ཅེན་ གི་ ཛ་ཉམ་ ཁེ་ བེན་ ལ སུང་ ཅོང་ ཆེ་ ནེ་ ཡོང་ བུ་ ཁྱོན་ ཅེན་ ཉམ་ ཅེ་ ཕེ་ ཅེ་ ཅོ་ ཅུ་ རོ་ གུན་ དེ་ ཏོང་ གུ་ ཤེ་ བ་ དེ་ ཡིན་ བ་ ཤེ་ ཉེ་ ཅ་ ར རང་ཅོང་ གི་ ཅུ་ ཏུན་ ཐེ་ ར མིག་ དེ་ ཡོང་ བུ་ ཁྱོན་ ཅེན་ ལ རོ་ གུ་ ཆེ་ 배 ཤེ་ བཞུ་ ཆེ་ གོ་ མང་ བུ་ 배 ཡིན་ ཤེ་
7: 개용계원부균전라로교치배님을하세초르조위치고지치전이중개루칸나배우지치고비유토초치퇴배리젤리첸처튼치바타존니치겐키강의유배원부균전계퇴미르쯤지셰시선윤위소타토미세케주덴배셰슈좀디조숨조디시주종제타키완룬치리슈로람소망편셰슈주바만세 王不君见起列队冲着他，让谢团在集队托镇团去不是？平常托干人力区别参与公司今日强力去，王军娘错去，俺村王不君见错让人盯着那我们些，列队也不盯着谢准把托起起许军些送不是？上个月王不君见孙娘小学的那所，现在他日在这边，对他面去说起我呀，推荐都别他。 民心归为李前日日来，王不君见去，仁促让他看娘上看另外一把签约。老谢军看路上准备，当场西胸去，俺村儿苦肉也不盯着西军把托起起许个意。听闻第二没用空，看样心个面，谈的一直说当说忙不西穷西些不是？偏让军觉王不君见孙娘西许的那个里天吧，宋云飞也。俺村王不君见了若有区别，同面身段太穷切的。 王不君见孙娘写学归昆明年，写学起来见给秋菜二位拖着动了他，写学能听二位批送去做书单的。王不君见给西泽村外给林也不去军西送不是，抢到春节吃点汤钱托只有钱别，真得做的。周末村儿，王不君见给前往松江去别只有四句他，陈水吃炸去问他，看地图，米色落水落不去落不去，日子里前吃顿前行。 王不君见列队别，列队娘娘娘去七八所去的。王不君见了三西他，新脚土棍儿，若要见七百七所也那么三不西队不是？把许总空军那儿新来团在连连起来，娘们来看给金姑娃，这些定金去，突然路人你不真个，明年提前三不米通外去送，新秀米枪班，娘们来看的组别，让我团都不去我们些。
8: 人一谈掌位，王不君见看见了，若然气都不穷呗，该说亲不穷是送不是？王不君见了若有七百七个，日谈日不变的，当谈师兄，几撮年困坐土棍谈，今朝难话错都不七八没些，困坐团位刚挨三六七不是？上将军王军娘错给林清选吧，七两去，七个地大比我提，当谈师兄去，王不君见了土棍谈，若有何谈七百，浪且看另外一边。
1: 王不君见去，今朗谈他们那电价村南间二位推动中央日结送不是？下面三个多点开始是了呢。第六村，他在改革，让将起来给从业团员团看店团子给开去谈送礼钱呢。起来日了去日谈，查到日了去日，单独谈小区吃的票店单呢。其中团子给不菜，跟送七八马些。三团看店团子虽不起个土东哥样，给零钱又不是？ 第六进度唐不内西北盘，让军给三团看店团子香港的其中西北镇唐国体十几十九十吨菜吨西新不提，推送不来得皮三年，怕有不是？你先拿，我的社会给金门基地给来团，可能得买过年百姓月经，接了你当做出了，我的社会给四星母亲你才给团第几月别拿年，年母亲你才出你他，菜里母你当过个新个月不是？ 你对，每到中期查托他陈明君的连密度为多错错的，六千六千不谈，行着不说了，看连年卡解决看个扩展钱又不是，所以为了四句楼梯低不足呢，连对可是不谈，在内讲的，几错金送可是不说四句了，这些讲钱又不是，年前可入去说错的，说不给他怎么了，趁着钱不谈，面具写不谈。 四句青路说给天年，写不出的，当谈师兄给吐苦谈，说错真做给出给错把钱又不是。 Nitu, Sami Zongki, Gapu Yiri Niki, Yisu Jendur Chibata, Jendur Ti, Yisuki, Jesam Chedi, Zhonghua Yi Puchunki, Sukun Rine Gunzin Chibata, Zhonghua Miri Jitun Tobe Dusi, Narbe Dinzu Cheni, Shunulu Chunki, Miri Tunchita, Kim Sin Gaji Gizwang Munbar Chibji. Nichar, Hasa Chunki, Dunu Di Chen Chugi, Mang Yung Luze Jenso Gub Sumata, Miri Sukun Luze Jenso Niwata, Jenso Tir, Nam Chan Chete Jogeta, Chung Chuju Rini Su Yuji, Xiang Chung Kata, Chumshung, Tsemba Ka Jegi, Jen Shuba Jendula Su Yuji, Chumimang Tso Nam Jendur Chene, Luze Gang Osar Yam Lin Chegu Chung Yula, Lujung Chene, Ditangi Tsova Ru Tuba Yang Chung Yuji.
6: Small Linki, Ting Di Pin Jung Sung Yam Ja, Yaji Shisa.
2: Namal Hingene, Tiwe Maui, Sanyu Kien Duna, Churetin Diki, APB Sirona.
6: Sangong Jayo.
2: Sangong Jayo.

0: Baba, ni amlag namsulu se chagam gi shuchok dimi khwa yu. Amla sushu gabla. Kongi chungu se shoda kangbe bang yi samu dina lyu sonyu. Baba, ni amla ge mesde yang ningu khasu che yu me. Ma thale nga shiwa yorba.
1: Guanggui, nga tanda sunbo diya yorda. Rangge nga da amlaag jungi diya la sam ma dan ruo. Taga nang si kangbo di, nga sibe jil siya chuk si. Yong dui.
0: Nga shiwa yomar bea! Baba, nga tanda, tondo nguyuga la polio chingab chul haksa siya diya yu.
1: Guang Hui, rang amla tang de chuang jie jin zhuo ce ju ri, rang tang duo jun wei da kang bie di le sam da, rang si shu duo xie yao ma le bie a.
0: Jie ji xie dan ti zhe si ma ji, ni amla chuo zi, ta de na dian rang ju guo da, rang le da ri la jie na duo lang si yao ri. Qian zi rang ge ni amla ge jun wei de a zhe jie, ni wu gan po lu de zhe ru zhuo ru ba.
1: Guang Hui, rang ge amla mu jin na le. Nye lo ma rin junju sisa xebe mui da, di rin la sabi zom yu yu. Di ge nye genju mui yu, kengju pichu dan yu ma rin.
0: Ge se, ran bie jiga mui ma hu di ra pichu dan sarbe!
1: Guang Hui, tanda nga rang zu tanda di guar ma xe ni yong duge.
0: Nga tanda rang di guo xe yi, tanda rang di guo xe yi!
1: Che na nga si sabi jil xie chu xe.
2: Wei!
3: Amlaak shuxia guor xin tui cheb nong yo ma ri, yinay tui zui tanda ribe. Bala tando mu tui suwa gie u rida.
0: Acha, acha ra chak chen so yong pa che, di tui le sun chi guor ri. Yinay nga tada le gjia yo ma rida, che su sangba le ngu yu go yu che yu. Kangbe polio jia u rima. Nga kangbe chen yu che tui min du, shok tada xin yin sep daga, ngu yu kang polio chen ga ju lang su yu pa chen yu ge, guang tada xin yin lam su mi jang dengi.

0: Bala. That's you, Mari. Amjila, taxi ni shi na kwe no yo, Mari. Amla ge lo mari, kirala, toko na shuza. Dende nyo ne pobri.
1: Dende kong kata ma ho chene. Kyun sen ro ching min do.
0: Amjila lo la ge kong nyo shi yi shi na su. Kesi amla ge toko na ya kum shi di bang bu yin, kong ge chen pa se vada, sen be tan tan rin sung gi. Che zang kong ge she chim din zhe xia na ya, ngai ngon e hang sa nye ri shi gi. Tengju li li du, kong ge su su nyung shi di kari yime kien yo ri. Kong ge ngan zu chang ma, hang sa ya su na su. Ngan zu kim ji gi che ta me ko ge da, zi sim chong lan tu bu na bu ri. Yang yang ge tuen ge di, sam yu le de be tuen ge chi ri. Nye kiran kwa luk tu che xia. Bala, nye nying tabu nye kiran gong ta shu yin. Nye di zhe qi ma nye bu zhi.

gelula genula ko lapchi ki kemisiri khongge buguji gi denjak chido rangso lyudo namshi tando genula khongge wangbuli ki namdi gasim gu shira thi chu gelula simdu mana

pala nyesim ding la mathef chik tu titan tho sa min tu amla chom be kon ta de kina ni ye ni kam yu khar sum ba yong a pala kirang a sun du yo mari ti kirang sang de son za ni ge ji shu me pala thon do chik shu ya yu nga na ni par gi sa tyun di kirang ge ma nyim na la

0: Udrisha. Tauna, nye kem zongwa ki maashwa?
1: Chichuk jiri da. Nga puzi cheche maase matum che losum chebi ne ngudige saatu mido.
2: Yuwa, nga mra maashda. Kunsev da, mian chuk rinbi, ngudi nye tangcho.
1: Genliu la, kira ngon ganzo len yungu maashi.
2: Yuwa, yaarange kishin dhe cheche, rangkange nye kange da kye yung maashi, dile nye kunsev ngudi tichi ka chingko.
1: Genliu la, kunsev ngudi kirangke tichu nang maashi.
2: Chichuk si, rangke tipsi kan tisdanka.
1: Nye tepsi tanje, mil ngu yu yi, di ne, ngare gale gyebze khaligili gimri yu yi.
2: Mizu nye dobi, kunso ma chebi na, yu lung kang nyachik yin sikdo. Da zhi xa, nye ching hu.
1: Ya.
0: Hezi la, gen liu la ge, ngu ma gu di zhe tuyendu na yi khari na. Acha, rang da gen liu la, yang me na.
1: Zhi xa, rang sam har dengu yu. Gen liu la mi yang hu di zhe, ngu nye rong chego sikbo zhi. Kwan zi nengwe maangu dhe lini yung maari, ngare tabsi dhagi.
0: Acha, gen liu laga tanda, qime kye si dhe ma shu sung sunga, di toa ne mizan chi yin sugor da. Gen liu laga tanda kujian sung za, acha rada gen la jikbi na, gen la chakchen zobo sung za, ngui yo shi. Tengdo kira ni chansi gyabi na, acha rada temdo dunga chong gina lu tu shi. Gen la acha rada le lo ni sengi ga che yo shi. Kye si jama shi bur chungbi na, kang buda. Gyo no rik shi. Acha, di chawa san pochir xia.
1: Li Yu Long, ra sam har dang gu yu.
0: Acha, rang lo mung gu shang rang de za, da jik cai zui shi. Ke si gen la da nyam do de bi na, gen la che yu za, qiang bu da sim gu qik shi. Nga zu bing gya di ge li, kong ga robo qi guang yi ma shi bi. Si mu do rang mi bor do jing mi do de har yin su gu shi. Acha, rang ge mi di lang cui zi dung zhe bi shi. Mi di acha rang qiang bu da robo qi ya di, pian zu gu du dang bu za, di guo su yu bi.
1: Li Yu Long, rang ge sam di zhe kin, yong ya yong ma shi. Chong gi di na de je, xia xia zhu bi ya yi na, Pomo ke zhe xi ne rang ge pei jie, ren yin lia dian wu shi.
0: Yong a yong a, nian nuo xia, nian xie me you, yi ne huang shu li ne zui nian nuo me da. A jia rang song ge qia di, nian du de me wei qin zhi yin xie bi. Ke si teng dou kui wang yu xie ga xi da, nian ji ta ge ran yin, huo ta ba ma dan ta ge yin.
2: Ngui de ge nian tang de ngui gan ne duan ji, yu long ge zhen zui le zui zui bei kun se da, mi le mian zhu xia ren bu yin.
1: Ngui di, nye li nyung ma ri.
2: Kari yin na.
1: Nye kira ngui maang du zhe lingbu yin kari yin sou re.
2: Yu wen, nye rang tando maang gu xie urbi a. Ya, di li ngui di ge pa lin da.
1: Mo, mi kan ju xie rjun du min du.
2: Zha ma zhe xie nye yung ma ri, su xie zhe a.
1: Mo, nga mo, kira ngui gan na ju na.
2: Yu wen. Rang tuan da, nye tuan da da kye kyun me.
1: Gen liu la, kye rang ge di zhe na ya kari yin
2: na. Rang ge xin ne gang su ne zhi ki. Di nye kyu xia xie ba ci zhu.
1: Mui di nye li niu ma zhi.
2: Yu wen, rang ge yin ji di pa lin zhu. Lian bi yi na, nian sim na nian sui de yong na. Ran ge xing mi wei, nga... Lo di ge na la, nga ngu ni nong yu shi cha du. Tan de xin ni nian po lin di, jie yao tu li bu ri.
1: Kan da nian lin yong ma ri?
2: Yu wan, ki si ran ge ma lin bi yi na, ran ge nga zao wa ni sam xie ma qie bu da. Nga ya, ran ge gyo xia qie ya gu ge zhe gu yong ma ri seng bi.
1: Gye liu la. Kirang ge nga yao di zhene bi, kirang ge zhi zhe mnya di yu, sui su sam xie qie ma xie di ke ma rin. Kirang ge tu do nga tal gan, nga di ne tuan zhu yi.
2: Rang, nye rang ruo bu qi ge kye lin bi mo. Yu wen. Yu wen, rang nye xie wang yun da.
1: Tong do nye kirang ngui lin yung ma rin. Ka sang chi sum di, nga chung su na, nye kirang lam xia pi zhu.
2: Ye, di. Yu wen. Yu wen. 李玉文去。玉文，让给我的给爬领导。弟弟，弟弟去了。玉文，你让昨天把这里用掉呀？喂。

se cha chi thong cha la ni cha la ya mo se cha chi thong cha tie ka sa duk de na ka sa mang chi chu ji ro ba ti sik nang de ka sa da re ngue la ka sa jap su chu ja su tang la kam sa chu kam sa tang la xing ge xing de la cha cha ba ro ba che san ka sa si ba cha gu ge xi kong do re di ta ti nang xi ge ka sa na pe sha sa na ya nga zo ge ka sa na sa ji ki so ge ka sa na xie na la ka sa na 당 안서 가서는 쓰신 도도 간제 중매 양 가서는 세부시부 제 라비용 그래.

0: chung. Ndo la zang zhe ngô mô ma la zhe na, zang la che ma ra ka ka ni chung. Ta sang mô tang wé ne ka zang, tue zhe shibu gu gu rwa. Ta di na la ka rsi gwa rsa na, xia ya rui, zhun chang nima xia ya rui, an pu ya rui, keng ri ka ba xia rui. Nima ma xia bi na, keng ri shu gu ma rui, keng ri ma xiu na, chu yung gu ma rui, zang zhang gu mo. Zang zhang gu ma xiu na, do la ka zang na, che ma ra ka che gu ma rui, che ma ra ka me wé na ka rsa na, loya jangbiga zawa kani zuzila. Che zang kasa nga zuge shingadi kasa na chu maa gyu che, chu yuge chema ki, ena chema chera cha, di dangla ena sashin muwa barwa. Di che zang kasa nga zuge o sashin chungdanti. Dagarang ari nga zuge kasa tingri la, ta dreshe di la kya yao marwa, che zang di la guyo re.
1: Di ringi le zena, pyonjo lopchen yu zay lublingi gigen chimu wa shunba, gen gesan pyonjo lani, mangshe gi yewa tang kyechyo gola che zi durdu shi nang chubsu. Teng jime le zena, gelao kong ki mutu, mangshe ki yewa tang, kechu, teshin mangshe la ringne gyun zingi nuba kangshi den yuwa soki zheyo nangdungo la chechik nangyu inbe, lenge ne tuido du gizi nangyu manyi banaro.

0: ningxia yi, tuan lai zhu zui li yur qian ni, gian gam ting jia dianpu song di, zhong zhui gui nu, pie ge dong zui, ding yu.
1: La zhu an ni sun bei po zhu ta mi xiu pun da dian nei pian dong gui de wan nei ni tu pian dong qi gui guar.
0: Ta da ni yer tu yi bei ge ra lo li chung wei tu yin bei guar.
1: Di lu cun rang ge ki nu so tuan lai pie ge chung ne, xi kun jin ki pan nun chung wei guar.
0: Iran ki qin zhe ki zhu lin ku gup tam jin qi gui nu xie ba ta, ye zi li ki Iran la mak tun qi gui la zhu qi gui nu xie bei. Gorsoin. 계급 도비지르 교회 가딘 계진 식제시 벤조르 피게 동주티 문수 벤조르 토샤니 퇴공 계시규티 문수 벤조르 직도 되바타 세주 저도 문수 벤조르 카초바 레가 지수 문수 벤조르 초교로 꾸디 당디 사르다르 솔레 젠라 꾸디 당토 문수 벤조르 녀용 여고 제고 시타 주민나 소준리리니 문수 벤조르 기 멍시 임베 소준리리 뼈다 공비 동주티 나로웨 부르퉁기 네보토 샤니 로딩 교 메바라 소준 도지 기급 중고 테레 멍시 라르스 레다 타 존니 라제 지치기 각드 레다 라다르 치디 소준리리 제르진진 타 르뉘진 중주진 토 피게 동주르 꾸디 동고 마주 사드 타 각제 데웨 라제 각드 제규르 중능 겹토 원든 소준리리 피게 동교 스탄니 中国路的停留金中局了拉贼给孟西中国协议堂中民呢停留金给推来孟拉祖中企业呢文书编局了给孟西电子东国那军人人你把土与不同队呢团结女书三了定义不断给内部投下的超用的随军推来立局人不同团结女书三了配给书记的当头毛用推来给俄罗归局送的结果 天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天 中国人民政府、文书编辑人、人事店部送的北大空兵研究的各地东西提，解决咱们土民族的切割性民族难有些。解渴不主席习近平给点穴单，俄罗斯深圳普京、吉登阿别在中国谈你训练，中国给团参置批评一些。我中央超过咱的党编辑团，继续批给朝阳的中国人不牛不切的，这都点被中国族人切割些单元。 从文堂宁夏如团内给主子立即牛不切的，给他们添加松节对贴，琼州皮业给归属切的东西也不是。从文给南区咱们松节贴，给用给团结图立约不堂。第六村内地给团内给立着的呢，琼州金牛堂，六十年团结的皮业牛不当月。四零一南区咱们堂琼州金牛各种的那所 来团别四零年杭州牌的新进职位金牛堂六十年团结的各种内地所大举进行举办堂，内地文化钱呢，第六块就投出去。毛文博了，杭州若落别具去办堂，金牛给国库去办所以内最团购，内地给从文给职业社会了，连跟国东去给银别。杭州若贴个了人力所准堂，人点忙错，前些六十所内地所学习主义不是。 从文心情，批决连刚三对堂，托萨拉在批决区来团吧。张汉杰，今末了，俺最新进职位进入广东南部铁路当地，琼州路书堂进入了各地当托，陆局局琼州路堂、小局局进入各个团结的广东南部三对企业的各种职位，连跟主角联系什么事？俺就爱听从文杰借用杰走路团结的安排出的前边门西托。 司令给电话前边，城西团里出的亏对角色当地，啥子地给城西开来，车动来给我，出的都不钱呢。今日解决题，批起来给我钱呢。团里啥别确定哪在说，特区中心给三大的团里批给同学一不是。从文新进城西区给局长选拔，语音工给，解决书记习近平给俺军人人也不妥，语不同团里团结女婿三妈批给同学题，部队给特区内部托交给习总员。 ngāngzhū jīnyū tāng lōkshū nī nyamjī tīngsab chē nī chōngzhū jīnyū gōjū kī yūnām gyāchāru tāng dī nūgyū tāngmē lēchā tī bēdā gōngbī kī gōnyū sārvā rā gyōwa chē nī ngāchū ngē guā yāgu zōgyū yīnshī sōngbā chē Nīngshā nī gēyōng nī kūgōng yōng sō mōchū gyōgōng tāng kūgōng tāng mā chāngsōng lēshī zōgrūn kūgōng yīnbē xīngshōng jīgū tī yīn lā mōchū kūgzhū lēnggēn zhūyū kēchīng shīyā yī tūnzām tī yīrīng Nīngshā kōng kī chē tāng tāng kā lī jū rī chī yū tō mī mī nām zhū ngō bā gīwa tāng chē chū lē tūn bē chō tū lē tūn zhū shīng yu bā shī dī lō Nīngshā yī mōchū kūgzhū lēnggēn kī chē chū mū chī gyā tāng ngā chū zhūm nī ji lingeng ge jia zhe ge zhu jian ye zhu yu yin ba zhe nian xia hui li dang zhong zhong zhong wei chong ke le ren zhong tian gong ju ge ju lang xuan ba li chuang ke nga zu na zhe dam tang xi ji jin tuo song ju la zhe qiu le tam jin qie de qie dang tang ge li xia le ta huo ne ju zhong qiu yin xi song ba zhe nga jun ni xia ru zhan ne na gen gam dian jia song jie sa dian tang le su dong gu xi de yue nga jun ge nian xia yi gen gam gong zhuo tang zhong zhu pei ge dong ju ta zhong qie ni mo zhu ju gong ge gen gam song ju tang pei da gong bi ki wen bi ku ge ta zhu ni ne le mi de ce li tang tun bu la ge gong sa zha wo zhang jian tang za dang tang dam ra la su qie shi ju ba jie ge chou de ju gong qie ni ni dong jia mi song ju lo ra na za la su ge yuan ti mu ti xi bian ye mang du dong ju yi bu shi nian xia hui li dang zhong zhuo na le tang za dang ju ge gen gam la su chu zhu zhang jin yao chun ki ngā zui tēngi nī lā sōng jī shuwa tāng, sōng yōng nī tā jī tōba chē dī, nōb jāng sā gui kī gēng gām dī jā sōng jī dī guā tāng. Nīng sān nāng gān jī xīng jīng kī, kū gōng nyam gōng nyam jī tōba chē nī, rī lō ngā rū wē jī sū tōng jū yīn xī sōng bā jī.
1: Jī cī jū chū nīn, zhōng gu jiu quān sōng gār pian dōng dī nī kī, lā chū āng nī sōng bē mī shū pō chū tāng, gāng gyō nī bā dār jīn kī, qia cui gian zhe mi shu pun de nir sum dang jian nyam du dim ni pian dong qie yu du guo wo tang, qie xi dar ring min ping yu yin ba shi. Nga zhu qiu cui gian tang gar mu sum ju tuo, la zhu nir sum dang jian ki pu zhu tang mi shu pun de nyam du dim ni ji kiu zhi jiu kang ni tuan ba tang, dian bu pian dong jiao zhong zham tu wo yu ba shi. La zhu ang nir sum ba dang jian ki mi shu pu zhu tang, gyang gyu ni ba dang jian ki qia cui gian zhe mi shu pun de nir sum dang jian pian dong ra war wo cun. Lao zi cok bi, chang qiang zhi jiu tang, chang qiang cai ling suo ge le ge mang bu qie yu ba shi. Zhong gui kai gui cen zi cok bi, xu zhi yao yi, ngan cui pian dong kui ki qi nui xip xir tang, mei bar wo, za zha tie gu nian bi lu gui xip xir, ta dong gu kong yong su pian dong nang zhong qie ji. Gu kong yong le xip xir tang di zi nung ge zhi qi song bu shi. Dir ni, jiu quan song gar pian dong di ni yin ba tang, La zhu ang nir sun bi, po zhu tang mi shu pun da dim ni, pian dong qie yu to war sin yu. Ti to ni, mi shu pun da tang po zhu zhik jor qie si ni, pian dong qie gyur che zhi qie bi, tun cam le lip gu yu bishi. Ta qie, pian dong ra wei zhik qie ge nian dang yak bu yu ba tang, jie le qie xie xin, ma pian kong ki qi nu ka le, xip xir yak bu qie ba tang, nyam zhi cai lin so qie gu gu yu bishi. ngo zo da dom ji ge ju ge cheng xi sa xue le ngwen bar tu ci tang bu tun chu do ran ge ke ngo kan li ri ge ngo zo chen bie ji pian zhen xin ke ke le jing chong ngo pian lang mo guo tong qiu chi sum ju so ge tang ge dong yu ba ti tu zong bu li ge qie gu cha gu par wa tang ji pian zhen xin ke xin le tang zhe wa yu bie ngo pian lang mo guo tong qiu chi jun yu ba ti tu zong bu li ge qie gu cha nga par yu Di lu cun, ge kem ne san ne ka war, si chue rep tan rinpo zhi tui qie ne, tui mong to, ke le zhing chung ki, pi ge qi, meng ngui ki gyab gyor qie yu. Guangzhou yi cun zi ke le si ki, lo ge xip su qie bie tun zi, di lu ngui su chom re to dun gu yin. Yin na yang, kip zang mang bu mei bie, meng ngui du gyu tie, gang ngay qie yu bishi. Sai su cun zi Guangzhou, cai yu gong si lin zin jin dun bo, wang qiang bin ki. Nye ngui kang mang bu tang zhe wa qie bi yin, tar gen lin ngui pun ya ya ra chung we, tu do du ngan cui ke le gi meng ngui ne tun tak chu tup song xie song bu shi. Ke le gi gen lin ngui pun si wo ni, di lu sar du dun bi nur si ngui zi nyam dip si chu qi yin qing. Le du gen lin ngui pun ki, gen lin tip zi tang si xiong reng xing ki, meng ngui du rup gen lin cun bi, ke le le ngui pun yir gyur gen lin qi ro qie bi xing yin ba tang. Ti, san le gi, xing le ngui kan ki, ke le le guo chi ngap ge xin bi, yi dun ngui pun dang ro qie yu bi shi. Zhong gu mi ma ngui kan tang nur si bu su cun ba mang bu, mi rin wei kong da tu zham ni, si psu ti, ma zi dong cai mang wei, mang nye ke le jing chung gyar tu, ngui pun yar chok bi si chu gi, gyab gyor kip kong nang chuk di. Lak zi gyur chu ta, zhi qie sar chi qi bi ngui pun ki, gyab gyor kip kong ti, luk dun qie ching ta, mi tab rin nu su gi kip kong chup si par, mang du dang